ne so mo ta ko ha mo ne ba gine nan tan fan na fala fene ki barma so le borange tan fo ka tine i gara kan gerena ra ko na gerena ha ma a komba ai bore tan na ha ma a to ko gere undan ko ni inna mo wonna nan bor ma fare anu berera anu yele eh wa gine ko ma meni ini sanyite ini bulang ali metan bar perna gine ra na ka ra braki nan ngi gine ra wo gine nan tan ka gere so ma eh so li tan fam eh na gine tan fam unna ma nan tan fam be ari bebe ari ari bebe won fa fe Ousmane Paykou anu ku simplement tan fam nga sigi fala de ko ngana tan fam na me tan ya so li tan ari bebe.

tana sigama wola ma akona tanti saletan adamu sigama agba mana gbele halli nyinyin nanyi alerin de agalan bu so mane tagi konna ka mani ma e wota watano ngi mangata mu ima ko so mi ba selfi nga fitara amwa akala muna bangi atanti salelo ko logo ana salfi alko tonton abib kamara ga findara du breakup